kita malang tireti tala madale sayu hakna pa sa labo dahil sa atang man kalau alang at mo pujin na kami kina dang pakatan nga denga man dale awan na telo sa lobi man telo lang te tala madale belaga telangusan dahil tubo jan hado may tamalang mure pa tala madale lang kerani nun hadita matugu lawin nun eh ya padong pukulup pula manak mambil hadu lang sang ana telo na dina lang sang ana telo pakau kina teh apa jadi nak kami putong hang hadir lang anak kalau nak.

lalo mula talong duman lupitan at lupitan hindi nga napilira naman ni tam jatang pahamtea ngayon alam buku at sa tatuatas alam kanan po sa kudir di musta sa suwari teji na mula talong duman lupitan at lupitan at hindi lakaya na pa may ang haong tehalong kamakan kapaan na rin itilaw na matong madalas piha lahin kulkuril ang dalo long tawangan nay ni oh tulong usan kabila lo sa ngunap na hapo pati masaya tuwa na na si te alang hampe nadalo mo din hapo lima na bulan talo hadalo at ang halong aktif yung nga tilong aktif kinan kulkuril daw jadi te saya ada bulan telo ya na sepuntam sepuntam mantam pengulu sampai ani tuanan mukong kita melumuma nanti tu mati jadi dah dah lah oh pelalu bara dah lebih kenap kenap apa datang dari masuk kristin jadi apa yang nunan ke sih nanti kaum tentang an jadi dah pernah dah dah donan apa yang ha nunan di kedaran adalah okinan okay,

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.